Chang atang nega di thol geya te diktapu thoka timat di shat ne chik ti sho me na samya ni ini me rasu nye ya da sidasi khatya e nyang che ane khatzi indi ne ne tau cha ne ngone dang ne nyishale sema di bau ngeye dang shum ne u chik ti dikji di rana samya ngok sema ye ti raishin de ine chik nye shia ti janang shar desha munu shat me mutong gu thap di rai Ija kuda dukje buna ii jik umjin matu shiadu zu ngwenye zhangne namdaadi ni. Ija kuda ngatang nega di geya ti yakju nye da biye kei long. Daijik shuje bitang nega ki dao jane krikbu ni nye da dredur rasak. Ijik da bini zi kei long ya. Ani ribong ni jadil negbe donna je dan dumbushyong ya yog. Ijik rida tsok ribong la mreba bi Ribong xia xia du ju kei long ya yuk ane liu xibat uzuk yara jie duidu mur da uzuk xiu jie da ribong ni kaat nai si ane tol xia ni pranik pe zuebu no gulk pe nada tamp rar gui tang jumzen gege rasu it bedang ni na tol maagay de jik bedang ni bongbong na geba ya ya jik bedne xiti xiat o izuk xiu jie Gyoga utsupe dumbine ji gege, dumbine gege dumbigo mak niye, bedangne bongbong itja. Itja saru juje, da nengat nega, da shiobnime di geya, bene, ti mat di shatgoy mak niye ya. Da nada zidani, jansan namsi ne, jikda ngadangshir, cho jikdutbe dumya yaganye mat di shatu nombur. Itjakbo itjine, zawomebe, tukshi gyachirbo di rugu niye, da utti shatti, ti mayu inenan jansan bat gang cho tekadat ka cho tekadat gai da shub nou tam je ji de cho tekadat gai ne da shub be tukbu tem ya tem deja munung yongyuk nyengadi ni inya I jakbul da nyi be zhibung loden zerwa nyo ji nyi be simni lu be kher I jakbul nganak sambu ji ye tingwane zhangne kher ngoto di ya ya sambu samp di ya ya Odi dumyukrina samya chikni e yinni. Dumshik tupna nyamya yang nga chikbe yang ser mashebe. Da udinni dumyuk ta nyingteka ombur indene ta ngay tisi rang shatzu siye mikri ngoto de ni. Ijakbo ta drogbut kimche ii indene ne jak nengbe talu samdong tensho ni lode tensho bobo tensho di ii imbur. Ijakbo ta ngatang nega di lotun rai. Ijakbo ta ngatang nega di gay yaksi jena. Jidara sirwa nyi jani jikrikpa nimi ehnya bedne bongboya. Eje kimje debu si inde ehnya. Dedar drogbo mreba dar ngarang samne rung janam la sirwa dedar rang jik majungni. Ijakbo khatzi da. Tabuna ii bene shadu matzu nisha deshamunu simu gabu di rai. Ine ngye jikta umjindi yaik samu naanin bi samu maampdi nausinda ine ne Shubna sya itmat syajuku ji kula di syongya Chik ngan nyithi si syatme motong ni rai Ta yakbo dokje Ta ibuna ii ji ngata nega di ya ne Krikbu ni nye ya Tunmong toka syato ine ne U diurugu ni nye zu Ta desamunu ngye sinu di ni U desamunu namda diurugu ni nye Ta dene ngasur jadar soso Didar jeju inji Geja sik lap ni Ta jane Shubni pra negak be sosarang ya deoga zommada so ya ya sui sui ya ge ya mati shat ne gaikrik bu niyini dela cho niga karna dumje lukye gapte cho serweni ta bedang nega cho nega deoga zom ya ti shatu inen matu shat me modongo goudi xiongbok nyenge di niyini ijak bu ta bedang nega sosar ya ya ti shat ne gaikrik bu niyini na bedang ne dredur ya Tomar kongni ji jei tsokbe uyusu ni. Ani jane da krikbu ni inye. Da nada pranime maayu yaksi. Nada shiobnime gei yaksi. Ngadane gei ya. Jikde shiobnang zomzume ji di gei ya. Mati ishe juu ni. Da eje shiobnang zomme ji da bini tol gei ya. Eje ongsak da ribong loden ji. Da shiobnang siya ee shiadu muru ni. Gege dabja. Tsoknam tsulla sun. Dalo jadang jiu ni. Kondun mebe kondze jung, lapsi mebe lapsi jung, gyoza chungla zemo geyni. Siyin we da jyob irbanang si nelab liudiya nyanbeyni. Da daning odo teka shani pranesibene.

de yinjang jue ji zawa de ni da yin de ne ne wu zu dun da ning zawa rang ji ni dang bo sui lan zhe na ni wu na da sui lan lo ni ne je yi ma lan ti we lan ni wu nga de jup dang lan no zhe min pra bi dang lan no yin ni zhe wu jia zhe mang we lan pra ba zhi ge da to ti min to ne ma di yi zhe xiong ya ji da me du de dong qian yu li din lan no yin ni a da dum la Dikdang midik de kong zhewe chokla gadi zhe kong zhewe dumla nyanzir na nge dapchak ki minyan serdun meyni tao dumgosu ji yakgosu ji ngari shadu matbasu ni gampti ta inisi ge ya pranang shi utbluyti thor shad beyni lai shada ji betang pranang indi nene tao dumnikri niya betang di nyano inene ta ngari shubna ya jik manyan nye dershamun e maya ni ta Demi serve jutsen shezer na utau tu jutsen tu dumpnyo jutsen tu shatgozo inene pene prashe plakya ya ngari pe dumpnyi do minni lela mige chukba pene ngatangshya mogosu ji tamongji chukba ji sugashya mogodo muni singla mige zerba reni tab siangshya inene zunyo siangha inene mogodo muni lela mige nasa reni Tang atak luspo mogos zimogoding nasat ngatangse mogotumburni ta sima mogos zinine sima dungenyo ngatangse mogotumburni de donla samne sevayin o ut donda utpazo samya ngare dumne krik nye shat gozon jumden ijinni de namba ni ji tula jug ijaboda il sangye nesi ine sima ut ngare shusu ji tuga ni beni dege seva dang o nyeya ta kong da bine juje Gaya, thar pranang nime gaya, chik thar ee shatum buru ni. Gaya, trew gan, shunbang, thamje gun, mayang darjik sambar shu ni. Ta we, prai ganshun changma, barsum gangpe, sim meyango ya ya, chik liuti ya ya dukje nyanbe ni. Ridila kowe dapchak dang ni. Zine ngatang riozo kor nesuk, shubni, ta simjen maap gangpni. Dere chakne jenzen maliba, daozo chakubbe jenzen ni maabdi noomburu, suyjang beba marede nye. Yine ngadangba nang gampji ozo tisi shuo nye ya, suyjang beba marede nye, sugasi shuo nye shiasyado minumburu nye, legi wangi gyeware nye, bine legi wangzi ngadanggampo zo gisumburu nye, gyene ngarayang jokba de nye, ta gisya ozo suksi nye ngadang naay nye gampbe barbuna tiya sugumburu nye, Tadung yunling jogayasin, dono pe yunling di ozo neya matangpa nangaya zukuyto mungi. De yinna, gome lapsi di, untin yinene, dao dona munu pe tamang shoro zuni. Ngonche jungwa chale reni, da chinche nima jindarishin, da naa sete yao ni jose yao ba charo rang yaa ni. Da uzuktoro chinche je, bene saya niyangturu plang shongongodo, jungna sampe ngeni yongi, o utin ni Ririm samya, rana samya, ngani ozo rasu ni. Ngani simji, pe sim kher, darchin shuru ngodo sim umdini samya rasu ni. Trikpat dumna jungsamne, ta kangye pe tulamtini ti krina samya ngani rasu ni. Kong dapja namla o landishu ni. Ta biru shub nashe, ma daga nashe utangodo tui shat saru ni. Midik minyan misungo ni, biri nemina migri mochi nye da shubna ya nye mono ni, da trewo choklang deshin shu ni, da iri pranang shi ene utbirang di thar mati iti shetu ni. Che nam sampa lejang zan ni, etang pa ne da sam liu di tonga ni, wanjang changma lo zir di jeje kamal nangwa shu ni, ijak pa da etang pa nang gang TC model, ngay makal ngay model nyo minu ya, changma si utkano ya ya, Tik be losim ka teka duya, ojik shuji, toksur jigda, lanit eshu, nangbe nye, tor eshu, shezerwa dang nye. Daje tewu, nam ngama ne, dumshik jungna, sam yeba dar, simla, babe, ka tsik tsik, mik zum zum, jugma dridri dang, jebe gone, dige jemeso nye. Singin ejigda pranangsha itjebu, prabanang nanbe, bedangsha dinmidi, munubesi, dauti, be dikchiti ni dumnyukti rana samya binaksima nane samya sugu nomburu ni sugu da dogje ribong ni khatne si utmat tu chikshet bur birbana

Lanyana nga dada, purba siring ning, jimul hamone si, nyuru nenuk samasa nangbur, da ujuk juje, tunan tashi, ning renjin zomone si nyuru denuk samasa nangsa.